0: Bogi sita mami.
1: Nyan sa nyom.
2: Nyan sa fwe de chie.
1: Mini ade na osiri.
2: Agre ade na. Yeswe mu chini.
1: Yo. Etu si die diu.
2: Edia. Eje bibi ankema ye KB test. KB oye referee. Oye referee. Oso wa tumi andre di yon ka hodi ho. KB se. Sebiyo ni mame ewo wa muten. Oka bibi sana emse. Oma ka e. Ni mame abre no hwa. Insu afa. O nene yire nu mbi yinu. Eta insu enia.
1: Wano obi yinu.
2: Obi yinu fes.
1: Iho.
2: Na oh say my say what TikTok say obi ne ba omaku waku wabo na kuniku nim say e dey wan your TikTok ah
1: dey be working the main investigation mashu mu yenti into the men can come with him too much me je na me
2: TV dey dey dey e do be ara dey amanfo jazz bi ya pam ya dey say obi ko ji from abone pa
1: enu ada dey move pio and from money dey
2: said you celebrity say oy
1: okay oh and that radio is there nyasanyom
3: nyasa ko dey matter be you
1: hey na munya mama for free bi
3: eh what say and then what happen now dey ba no
1: eh
3: akoy atenetene
1: eh
3: kata bibi mu e mi nya ye ward
1: oka
3: kata bi
1: eh
3: pa ntema saka sana ma onka bi mu
1: misiro chirim
3: okusa na ma
1: oka
3: to nipa ye
1: nsisa nipa ye nsisa nipa ampa
3: ye nsisa me ma
1: mi ko fa me ma ampa
3: e di ka ka e no
1: eh
3: yo ofre ye di ka no
1: eh
3: oka sa sem no ho
1: eh
3: oto okusa na ma
1: pa ntewo eh nipa ye nsisa on ampa
3: e na afi
1: mi
3: di ba ko ka ho
1: yeah
3: Na wonu bikasa. Men kasa esi na bi. Ono si ho no. Ni pen si ho.
1: Mpa. Dia ni si ho.
3: Dia ni si ho. Akunya e ka ni ade. Wo se ono te ho no. Na mini ya ka bi. Na dia ye wa de ka ye no.
1: Yeah.
3: Ene onya kukudru.
1: Went me and CP wa ho.
3: Na ne ba ka ni se. Ono na ekoba na sama no
1: ehn
3: ti na mo ka se onu de obeboa anu ka se we di anyina ba bi ogina yi
1: ehn
3: nemum ye ka ne pa pa dia
1: ehn
3: je di je kolongo
1: yeah
3: me ne impenivoa nanti agunuma bebre
1: ehn
3: se dia ai ase ye wadu ka ne ka se ai ebusiafo e wo ho ho ne hwan no
1: ehn
3: I'm not going to be able to do it.
1: No,
3: I'm not going to be able to do it.
1: 551-656-6656.
4: Mian Sanyum.
1: The Batman. Mr. Kobina, on no ye abebuchi ame pa inti weti ba omis obefrena wachirasi ye.
3: Yo, mustesi ya nige nwana edaho 24-7.
1: Medasipi. Medasipi, yo.
3: Medasipi.
1: Miss Medasipa.